ungangibona wena inhliziyo yami ishaya umqiqo noma ngithi ngivala amehlo ngizwa

0: Deva, ke pika hao. Ai, o tsama go bona. Ah, ke pelo ba anonymous. Okay. Ne hona le this guy no kutana le na fine sharp. Eska mkhwa o tsofetsa go bua vela. Okay, ne ke na le di hustle nyana tsa ka ka mo siteng tse leng gore ne ke eketsetsa tsona. Okay, the guy ne ke mo rata ho le seng ha nyane vela. And then guy a sabereki. Then but ke mo zama mo ke mo zama mo teng wa bona. So ha ira ha lo rena go ngwe ke etetse mo guy how mo guy kholo ile. Ai ha ile mo la le ka bo normal. This guy ke mo rata a sabereki and then ke mo zama mo la le mo la wa isa ntore a nketse ntwe so. Okay, can be the tsaka vela wa di thomona melanyana mo ke tetsa ho la tla the guy a o dilo tsa ka di pop. A ke tlo mo guy a botse ke mangora a e bo wena. Motho no utlwana le yena phela bona. O achievile 123123 ha o gire ke dutse fela o motho a phone a re ya o di tsa ha o di sharp then o palla le go mpha le itsinyana mo siteng phela ha ke rata nka ira ntshweso ka re jo bona zaya tsa mo yetsa ntsho then o mputse gore o tsa me ile be a ngwetsa lang ka wena like a ipotsa gore okay fine ne santse gore go utlwane le motho then dilo tsa ka di rane sharp benena mistake e leng gore o nkentse yona gore a tlo founela ke ngwanyana ke na le ena a e bone but ya gore nna ga ke ba success ntse gore ke mo sharele ka motsa ka re bojo zaya it shows gore vela like o coward vela so ai ya no fela ya o ke la bone ai shem ai jola nga re na mona ai se re bone mojola ha mojola ke scam sham ai ke a leboga
1: Anonymous is got a